0: Baba muluwe, tini ganyango nyaro chiel. Kamini yela, duwando kothu gopio. Omera, telo wono lalo. Omo juwa, rayamu kamuganda. Tero tumu kare, amado kongchupa. Masiru kalokuwe nerach, kongu milungu ni nyanjao.
1: Kongong ake ko pita para hingo bundo ke ugo mading ora wo damo lungo di nyandong nga o kongong neno te ayori siya.